0: Eh, biko nyegonu mefere ọzọ.
1: Mm, ilo zana akwa ha yokwa ya.
0: Mama chiri ma, anu ma bia. Kamdu godo lo. Ebo bibi bwebe nri omadi. Wetro tolo na nri obula. Site ni iji Royco Seasoning Cubes eme putara ohoro. Royco Seasoning Cubes deno la yobula digizu ubwa. Royco, nri di ma, bwebo bibi.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị.

n'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra. Gọọmenti steeti Anambra akagbuola akụkọ nke ndị mmadụ na-efesasị n'ikuku n'otu ọrụ nchekwa ego na-eche mba enweghị usoro ọchịchị ọbụla maọbụ ndị na-achịkọta ha n'ụzọ ọbụla, nke mere ha ji eri ọtụtụ mperi na ya bụ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ọtụtụ mgbe enweghị ndị isi enwere ike ikpesara n'ọnọdụ dị aṅaa, nke butegoro ọtụtụ ọnọdụ ọjọọ metụtara imerụ ndị mmadụ ahụ nakwa ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ. Na mkparịta ụka nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere, onye ndụmọdụ Chukwuma Soludo n'ezi nchekwa obodo bụ Maazị Ken Emeakai kọwara na ya bụ otu ọrụ agụ na-eche mba nwere usoro a haziri ahazi nke gọọmenti steeti haziri nke ọma, tinyere na gọọmenti steeti ka na-ahazikwa ya bụ otu ọrụ nchekwa iji hụ na azụpụtara ha ugboro ugboro ka ha dị ka achọrọ. N'aka nke ọzọ, Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nọ n'Igbo Ariam akatọọla akụkọ nke a na-efesasị n'ikuku n'ụlọ akwụkwọ manyere ka ụmụ akwụkwọ kwụọ ego ruru ₦15,000 maka ụgwọ nke ha kpọrọ app fee. Na ihe nkiri nke ha tinyere n'ihe nke ha makwasịrị na ọ bụrụ na nwatakịrị ọbụla akwụghị ya na o nwere ike ịkwụ ụgwọ na-eso ya na ya bụ ụgwọ. Na mkparịta ụka nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere, onye okwu okwu Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ Dọkịnta Harrison Madu Bueze kwuru hoo haa na enweghị ụgwọ ọbụla nke a kpọrọ app fee n'abụghị ụgwọ ICT nke ụmụ akwụkwọ dịbu mbụ were na-akwụ n'ihi etu esizi ewepụta mpụtara ule nke ha na-ele.

n'ime steeti Delta, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpọchi ụzọ n'ime steeti bụ Delta State Traffic Management Authority ejidela ndị ọrụ ha abụọ ahụ, ndị ahụrụ n'ihe onyonyo n'ikuku, n'ebe ha na-ekeri ego. Na ntuziaka nke onyeisi ha bụ Dr. Benjamin Okemute nyere, mmadụ abụọ ahụ atawala ahụhụ dịrị njọ ha n'isi ọnọdụ ha dị na Sabah.